0: e ke ikopile nna ke kopile the live version e ne e le mo concerteng ka nako eo.
1: Yeah, no, yes. Re tla tshwanela ke go utlwa se o se utlwileng ko concerteng e le toropo e.
0: You don't have to miss that one.
1: Ke ke nngwe ya ditoropo tse o ka ratang go di etela mo isagong
0: mo nakong e e tlang, Re Modise.
1: No, ke a utlwa ka mokgwa o e bapatsang ka teng gore o e ratile tota toropo e. No, ra leboga, re tla bontse re lefa ga re gope kgakala mo thulaganyong eo ya Purple Hearts go se tshimega o ya le rona ko ureng ya lesome le bobedi mo maitseboeng ano. Re leboge botlhe ba ba tsereng karolo mo thulaganyong ya maitsebo ano, re khutlisa fa mo maitseboeng a. Re kopana gape ka moso magareng ga ura bosupa le ura ya borobedi. Ke Motlhapi Modise, itumelele lenaneo leo go se tshimega ka Purple Hearts. Good evening to you.